0: Yautiet notona ne kiitoi gema tago bel lago ke chiti toi taman aklago bete sabona ko ago goten chesire tamono ite saben sugule tal tv ing about to mishi kals ne mitin in kilkil in kaunti no bona kuru ago kag magile ko imuche ke mai taen anan kengong lago tesap ko imu kengong lago tesap cheti big che kipu atin ko iche te kut misinge giting ak te ko bota ga sunda ite no bel set ne bo sugule te no te no to mishi kals sugule te ne girwe anan ko ne girwe en sugule notan ago kiai ko lalia lago ke ti toy taman aklo ago iko be sabona ko aga aga la kai che sire tamono ite sap ko nyor ko gute no che ka ga magele telco sa one mobile phone ja che so will increase due to finance bill proposal magele tesa segin aliet no tan mo greta si mo ishege en komalo yegi so man pachet anan yegi sirta finance bill ko subke agar uruti kemi tenin bill no tan en gune ko to arsinge ko tesa amangole tariffs Jepo kiri tahu sih me.
1: Jepo sih me.
0: Kian kian kau kita kau minyak kepada in 1 minute 4 shillings. Amang wale mu kita sih kepada ila 1 minute 5 shillings. Anak aku 4.5. Ingin lewat no suit kau cang ini. Jangan amu berbisi sih me kila.
1: Berbisi mu sih.
0: Abu kagum agile Wachia High School at 60. Agile Oasis of Knowledge in Northeastern Kenyan Region. Agile in bayi bayi cint kini sih to manawi kila sekolah ba Wachia. Ako yata na magele na kiko ngete konyuru ni ngom na tepi kagile oasis and the oasis ko place of an ascentan na po ki cold water na ne
1: yes lagi mangune kine po kamanu
0: pas kagile ex mwana nje boda chia person dies at 72 aya ino ya chiche taba mwana nje communication board chia person kagile Leonard Clement Mususa nukoi bet sabete Agumagile Clutchy Falls State on Otumishi via Ebola Facility. Agumagile kagunire ki kondo ikiba dini shik. Chepoka niso shik serkali kusuke aga atibete noten nubo sugulete nubo Otumishi. Kaya kaskele kimi legi kerate in sugul. Le ki ito matako itkumuin loko manda. Ko kimu jotan ko kolalia lagi ngotan jiti toy tamana
1: ko ngi bagi ngi ure ngasutu boyo tingi le ngasutu mele lage banga
0: eman
1: ngasutu ko ngi ngas chitul ya ngi ngasen
0: ko kare ko kage magile yo che ko mi chap chine ta ke no ko ngasutu ta ketul ni te che kurge tit ke ko inge ni le imu ga pit kita ketul na magara ni chap diri shi ti chap ko
1: ye lagani pit che ki sokor ke ko jeng mai ta amu mele gi nyunya
0: ki ma go nyasu
1: ki sokor ke ko jeng ma di ko mi gere le gi ya ma ta tisu mu guna nda ma pel sala go ta mi su lu na go mi ta ma mi ta ngale gi le ngale ga nyasu ti so ma ga ta ko ta ke ge bai shi common sense
0: man
1: na ta no grom go mi sing
0: ta ran ko logo yi kai ti ga manut ka se ti tan ba daily nation ak logo yaka lak chi chang ke mitinen orinyin
1: yes ago bel don ke beje gelejo congratulation chi ka besa chi ta na ta ngi gure yes ki gure robert robert yes ki gure robert keino robert keino na ta ngol jige bigi tin beto tabrani ingile murana ka atilti ke tisaga nga lasma ka telenge jibna ni tabarak ago ir ka kerta fike jang ka besa bel don ingile gaje tulgo ma jige bigi Jadi tulis pasukan mesin kita nyuruh begitu kita tenggelam itu. Kita juga lihat congratulation bro bate. Lagi ni bicara kita sangat me tiga ribu mesin kita tu ni teh perayaan dan nunggu tak kita ni betul tabrane. Jadi tu setai engkau studio garu ni tak betul tabrane. Kita siapa nonton bo touch FM.
0: Isteri lagi tu 274.
1: Yes.
0: Itil tiket lagi. Itil tiket lagi.
1: Lagi ni namjia tak dua tu. Dah gaya tak gengge. Kalau begitu lagi mungkin le ne rubai ingpetu tabrani. Ia kita setai ingkolep studio. Garo net tabetu tabrani. Mana wilon. Kita siapa tak gaya tak gengge. Kalau begitu mungkin nonton rubai. Garo net nonton bo petu tabrani.

0: Iya, saka kira kabeh Saleman kago buring ya bikin kolimbo Wajir Stadium.
1: Kago buropi.
0: Ya go kot kot be kago buri tagir ingi ni president.
1: Mhm.
0: E wara celebration agi tai bwana lo inye e intinata no bara mo.
1: Ale
0: ingi lo le de kabeh sako be ndi bikeja.
1: Eman, abu to mage uni ni korta no boboro kabeh netan.
0: Yes.
1: Ago wa mangwa le ine kai poro inda no in piki wan no tistan.
0: Historia na tano
1: piki wa kibare konga sis. Murot kantam. Bayi meta Kenya. Eh kai poro inda no.
0: Kai poro inda no.
1: Kian shiri neu no to kutur go geri ne
0: ko bai to kutak je
1: ko ma che ni che shi police
0: to ya gere go gere jati
1: jati ago so ban jwa nwais ehe
0: so na tar garan ka besa dagi ga shiglo chiga go batang sai tagen na tan ba su bina ba be tu tabrani bin don ga gele ji na mja tagen so ko be tu tabrani
1: man
0: yes
1: ago ge ger gora in lin ta pa na dis tan ba na timon ko nge ya uni ni gore tan ko chang ba ishoni ke wa testa
0: jo ga testa ga
1: ge ger ko ge te ko anje tan ba uri yo she among wa lin ka ma go toge man lo ga se in la batin de ni gore in abdi ago ne abdi abdi rahman
0: abdi kal galo
1: ne la bat yak ne uri re ni
0: bi re ni go sa mo ni stu pa ches
1: ko ge te
0: ge bu ga sa ni la bat na ba stu pa ches ago ne git ko bi ga bi ne ngile ni ro bi ken ni gut ba bor bu Biga ke berinda
1: Ethiopia
0: Ethiopia
1: Salu biga be Ethiopia
0: e undoga sich berinda nga ko nyurungu na ko sikinya kabisa
1: e chama ke tiyo chama ko sikit yo kin maget n ba ko ai masoisi
0: ko ba
1: e ko malu ko se in Abdirahman ba ni ta Kenya ne labati to no ndo chini me ta Kenya bi to ni na mo ko ro stadium e agu ko iger ko rai in ka ge te chor tinu ke to kinge oli ni to ini to pa shon ke ter ter iger ko rai le in ko ko nyugi no non ke la ga
0: ni ko ko mi ge da ma ja mo no ndo ni to tabrani Big up notice tan go bi ki bay je bay bayen mbi ta brani am tan ka sarta ka tagul ingele kingu ju president gunang senegal ni go bwat ngono bi ki gure minorities
1: bi ki
0: chairman ngura
1: ju rodio sik kemenge
0: ji yes chairman ba prasta tan mbi tu ju weldon ko inyoro go babu ngono rodio sik tul jaba emeta kenya
1: iman
0: kinga sarwe ki bata ko mara ki ngono go rodio ta genge lekin ki ju go sik na fast ko missing pi ki jang
1: ke especially
0: yes especially ko ngono pro indo president dr william samoei ruto ne ginyo go pchaita ko missing la ka kanto da tet ko ji kap ji tul
1: Kosi
0: toke nabo imita Kenya ga donate na tam ni sigiru bay bayin big up notice tan bitabrana mu gere ko organization kito ko marginalized county lagine counties lagine embel tabrana gutin dogi no moya go takajek embel tabrana so na to wala ke jangot besam
1: chen
0: te se kai ji ko nabo ta gim bitabrana to ya tum ge round up jada jaba weekend ngi weldo ne me jabo to na leje mi trabisik nyu 3000 Kenyan shillings ago basogaro
1: iman
0: baji ne majak pal sugaru
1: eh eh
0: chu to 3000 ke jan shilling si aga gir gai gaju gai peak 49 ingil ran go holiday umite ji yana mi te abair ya to ga radio ni bole bole ago ina kama kinga sili ki shigle busom ka ge majak go telbu eng ana go biji ne gaji na go telbu ta genge lakini bi tabrani ge majak go na fas ya ge bindi ki to tuna tan ba weekend round abem bi tabrani o ge bua to ngele jim chutu soko enge goni
1: chutu soko ba ji ge to star 274
0: yes chili ge to star 274 hash
1: agi ge shige sire
0: til digiti ge ja well done tagiti tag jagenge kini kama jagiti am well done ko bi jaka nyor jaka nyor bigi bigi te jaka go nyor got missing PA system iye nam jota namjota kidogo tabran jina ga sikki king soko imbe tabrani namjota ni tedi joga psaka jange ga sikki ga gerta matu nyor bigi bigi imbe tabrani so agle jigi to star 274 hash
1: star 274 hash
0: yes star 274 hash chutu soko tigiti jage ga nege iro message number congratulation agorub na tanabo mpesa immediately ni tagut misik magi ga ga weldon
1: star 274
0: wendi ni go wendi ka besa ni go jokto ka besa amu ngele tigiti ka genga genga gitu
1: man
0: tilani pichu agote robot ke ni kendo ga sit pigi kit komiti jut soko inge gore picha magat ju soko ku biche chika ku ju soko agotom go sitke miti jitan ga utel tigati shaga miti jitan ga utel tigati chek somok agotom go nyorgi ago inge gone na fast ko ngum inge gone rabisha ko 3000 ke jansilings
1: star 275
0: yes star 274 hash nigra jan biche sub instructions well done ali jin mo message number never congratulation ago sub na tan ba mpesa gagir jitan tan ngure rachel yegon
1: Rachel
0: yes kasu ko ekita na tai ne ko tilte git abo tele mama ina ga goro message bo congratulations isu bina ba mpesa agere jitana tar mi te wagne alice agere kai tilte tigiti na ta ga genge so ikan git jungan message ba mpesa ka ko message bo congratulations ite jitana gure courier ki gen agere kai tilte tigiti ta ga genge ga go tagine ronald tigiti ta genge yani ga go nyoro big mood already ju to ko magi ga ge weldon awla ne ga gole jitu bichu ga ga go nyoro big big ite yani in short jitana ge jitu sokon asubuhi no tabrana ko sitiu mati ji tu nge gore na fas ko baji ne ga ko juta ko tongo sitke
1: tile ke tu star 274
0: hash star 274 hash Leonard Cornes, congratulations, Leonard Cornes, Egypt number 8. Yes, Koske Nixon. Congratulations. Nita kutiki tita geng geng geng jeweldon. Abo nafas ko nungung gete paji tukul brai ni. Agot meseng betu tabrane.
1: Star 274.
0: Yes, Star 274. Ngiyo rosali ngiyo gele busa magu jo. Ngogo miji na gawa jinde ni nubai lu buta nago miya tano.
1: Kogeister.
0: Wago tarut ni lepa nago tukin gula baga.
1: Kogeister gawe munti nata.
0: Agoni tukai paji segitu penu tabseling ngiyo segitu tam. Ag 25 shillings. Agan yori 3,000. Ni tore tungula baga ngo mi la ko ni gemi yok jibogan mane ngrana go holiday
1: e bit
0: e go bay go yok da ko ni tunda la kip kondo so Star 274 hash
1: Star 275
0: Franklin Kibrotich chita number 14 ngene ngegala ling weldo mi tbi chi me ga ga kabisa Lagat Moses agalia go rumi tura mure ni kabisa Moses Lagata agere ga itil tiki tita go tagi nyembe tu tabrane tiki tita genge natana ga go ni na fast embe tu tabrane boraindo ko ni ngong Star 274 hash
1: Star 274
0: kibo ni tagi tishaga yin
1: e gal wa imba ta in sene ta no ba limba wa singishu na ga re na limba wa chia aba in pitu tabamut ko mai che ko le ni ne kwang tu ko toro la kwanyo chi tab ko lin jin as ki ne ba mo ko le ne ko le magi ba ko wi yot ka chi la ngani ha le ngai
0: go o ko mai ne
1: uti ta in
0: ko le bena na bel lo ne ko le bena na gle magi ba ko wi yot ka chi la ngani ko wi yot ko ke de men ag ma gele me ngaji ngal ya na tangi ka sungu na ngal yo ne men i yangwe ta gi twisten ke le wan e ma ka sai i ki ngani ko be ri to imwa ile yani ngikas ngolyo ne mening meldon
1: ehe
0: yani kenam tuku kimenge jen kenam tabu dimi to ne mening kite gen agi be yeskal yab tak koge be berta age agi gan go ye ege
1: gele ge age gut man ga ye ni
0: ne ga ye ne kite ge dimi to
1: e gut kolal
0: me ga sungu ngi len ka u yot kenam ngu noib ko kwap ji langa ni to lege mu ni e bi kemas ta ga ne ga mu gut ndonga yani kenam ngale kenam ngale ga be berta ni agi ko masta age logene gengi bi tundogi e gain ko escalate ko gina ga e tsaita ko abar gina ngwan
1: ehe
0: hele ba no ke las magi ba ga o ya kap jela ganyet abo te le galwe na nata ne maji de
1: ehe
0: e ko galwe ni nare mi te abo te li mbage be berta ba nande ko bani chen galwe na nata guna tak in the deep meaning ke le mega sing ngwal yo
1: negitigin
0: age na menyu ta agyapta agi bi mi to masta age e gain ko e tsaidi ko bele mi ta ko bele ko tungana sanata ko galeno no ta ko mai guno ta kwildon
1: so
0: magname ga u yakap jelanga nyet kwildon ko mite ulimbanande ko limbap sigis ngaliot ki tikin ko mito limbanande ko suppose ko tarbi ki banande i ta so limbap sigis age bi ko ngaliot ko gi bi tsaidi
1: eje
0: i bi ngap sa ko mani yan ngu mito bi ki babri ta bi sigis ko ka sa ko ya
1: eh
0: ole ngaliot ko ne ko bunno ko limbanande
1: eje
0: job easy da to ko galeno
1: Nairobi
0: Kiwi Xing, Dagajatang, Octet to Chitnotanabo, Juliet.

0: dagege shege tamana glo shega batang saita genga na tanaba subuhi na ba petu tabrani get sia na tanaba taje femne barasta ngonga ta genga na sena tanu na bana irabe kimi tengi chibune ga gusta jat jat terter bat kra ile kimi teng online en www.touchfem.co.ke
1: age mi tene se no sia terter
0: age mi to kra be tanaba facebook en touchfem.co.ke age ngai ta ga isu ile mi age jo la ta ba facebook
1: am mi te kra facebook
0: Facebook and touchfm.co.ke so wajiga subet pa yo kabesa singi mima kini ke jugure usubin bika tau elu bika ayi ngana na genge
1: aja gere atni bi sipon bi 23000
0: 23000 ye 23 kai ni bi ge ya ta ge eh aku ta tukulo bi tukulo yangu na
1: eh mi te yo
0: Angu maya gigi gaya korau.
1: Igerong kita kah Malaysia tinu babili. Malaysia tinu babili. Lawa tu nun engkau naya.
0: Aja gara, mana engkau nato? Gaya tin gaya makar jo. Engkau kagili jinin dami ke jangku makar jo.
1: Lagi ni betul. Agam tapi jora.
0: Yes, kita kagili jadi begi. Tista tu kagili bagian kah. Betul tabrani jinin ke jitu sokan ambil tak dogo. Lagi ni, embet tabrani belum. Kau macam kira round up cuma tato. Lagi ni engkau rana kau gengiti holiday. Nato nampak mandara kedai. Ni takut mesen kau holiday agen kah. Negi ya engkau lagi jitu dulu. Nita aku nyuci kah. Mana kacang nanti kita aku nyuci kah. Gure independence. Nego ngalala imbeto tapra na kutumisungu bildo ni kuu kenyi shek chato chaga kebwa kutumisungu gemi tapke nya agu yegemi te enke guni. Je tapke nyoro kachang na tete kachang katu chato jigo bune imbeto tapke nya jigo bune steps chato chater tera agu yegemi te enke guni. Inyo sekta na tana bangalaga ba barabara ushek inyo sekta na tana bangalaga ba na infrastructure chato chater tera chibata stimet chibata ngalaga afso manet chibata ngalaga afya guna ngole gemi te imbeto tapra ne. Une got missing ye ta kinige une olegi ge bunu history not anegi got missing embe ta brana weldon ogi me ta kenya ngi bay bajini got missing katya ngate ten kinye sheju ye mi ten kingone e gorta nata nata ta got stain grebe beta na bawajir lagni ta stain goran county chat je terter ki ngala limbe ta brana weldon ki tinye sergal se kyat je ba counties ki gnyu gine ge gure devolution ki tinye gando ki mi ten ge bebe ngana so kyat je terter embe ta brana ki got missing naga gogon independence ni tos aga magnet ne got missing nata ki tinye be se kyat ge agu ger tanu biga be met got missing olegi ge bunu agu ngi gune bana weldon Tak korang nanti meeting juga ini. Nikmat je kita ambil tu tabrani. Ko ngalalat korang nanti nombor round up jatuh jumpa weekend. Ko testai guru kita jatuh ter. Weekend, lagi ni missing weldon ko goira, aku missing kandu kejang ko condemn, anang ko jupta ko missing yau tik cegi muz kata stay, in sugulit nata mau tu misha kademe, ne mite limbo kebelakta, ne limbo kilgil, ko igir kora kandu kita jeter ter, ko jeta kebelakta nabo kericho, nugu indojen, ones maskip cumba mur komen, nato kabinet sekretar nato nabo interior, anang tu bisa tapkali ten kimi turit, aku muz kori tay ko missing footage, nato nabo kamera nabo CCTV, ngoro kipsoman ini cegi bayar kata ko be lagu galak yere weldo ne logo yekat jugo ngani gitu kot misan ako much kora ngala sa gandu jata ngebe berta na tan ba olimba kericho abati ale go be negit ko be tu taba mot
1: ko be tu taba mot komite kipsigis girls
0: komite olimba kipsigis girls ngiyo kora kebe tan tan ba olimba no trust weldo ko go ira gandu yekat jeter ter jugo mitai en tu yeda tan ba volatet Nugu indojen governor nabo wazingishu agen Oscar Kipchumba Sudi. Agu gire lakopit ngalega bendozmens chato chater ter. Kitu nata nigire kora ile kakama kora sokolalang ngalega nata. Bola tit kwa gire kukye koindosan kutmese nga ndoja tak Isaac Terer. Nenere kora kukye former speaker nata nabo county assembly nabo wazingishu. Angile senator nata nmitenge jarete nkukunu weldon. Ko senator governor Jackson kubla katarama ndago. Wini kutuwa gaiti nga kora sayasa chato nabo county nata nabo wazingishu. Agu tenka sarta nata nga kwa namjin gaya un gandoju. Agu machu kutmese nkuru ko masak ngelo juto ko siasa chato jibo olimbo limba counties ngelo kora ile notoki ko siasa notan ni gimgut misungul dani angalo tu chato jibo ulatit chato jetere tete kama kata stang olimbo Eldoret kora kora gabana notan bo kosengishu chelelim Jonathan B kong magolej president nyalu yistem ba isi tin PS principal secretary notan bo somanet notako ambassador Julius kibetara bito naga magolo ko kata sita campaign chibo gubernatorial tamano ta kwa yaba isi misungu ko inam dani bin ngale gabla wo gab school well done so igere ile chato kut missing ko logo bi chato jiga gi megi tukut missing ago
1: ko test
0: round ups chato jiba jiba weekend chato jugo giro kut missing ko test try well done mp2 tabrani
1: au geti northern kora bwana timon ye bai bai jin kora pe tuta ba en pe tuta brani meta kenya pe tut northern bo ka te agna te de geto abeni ora ge irge lein ki ko sulda sektai se kai chun aga chun ne te ge ne bo ga ba ti she te ne bo so manet ki ko sen kasar we kala gelelen en tai ko gi miten suguli se kene git mut kityo ile narab school alliance i know ni grani gere in ki ko cheita ge so man in suguli shek ko ti ke bebro ke baga ko ti as ke bare mi te ke bare national county school sub county school again suguli se bare che ga rik baga ke bebro ke baga ke to ni ora ke ger gele ye ke bai bai chin ke ni she chuton ka ge nyor ka te agna te e meta of kenya che ti to ke ni she ke tamonogi clock agata nege taxo mon 1963 about 2026 so igere ile na geto abeni ora geir kele kiko gimi tok sekta ishe gashu na gashu noton kura singe ko boru reflect ne oba pandar tai no bai me tap kenya awo game ora gongalal kondu iketer ter ko miten minister e ko miten kondu ikara chebo opposition ke ko kaso tin chebo chama iten bo dm chebo chu nege ko nyila miten chebo linda mwananchi ko mi limbo kambani chebo in linda crown siendo ichino buru odinga kogo mio limbai na kisumo ago tugul kongalo alina ago popolo ato ishe kibo genye tabel fo ishe kwenye aka tiptam aka tisap
0: yes
1: misenko alak in kondoi kiondo njibo linda mwana inche ago pa odm kumuwe wale kirobe ut kondoi alak kumu president William Ruto ko jibo linda crown siendo ichino buru odinga kumuwe wale kirobe ut William Ruto ago teseta kongalo alchindo stia maishe kituwa nubo odm nubo uda so bib ko shinet but ke tin na go in maguti ke gerge misingo chet na bo gando ina te en ko no ta ba cha mai tin bo diam agu die kongalal kondo igen ke bro ke ter ter bo nitan ko pro inda na bo ke ger ngalalut chotan ko ba ta ge ta ben krai gor tan bo pe tu ta brani ko maguti ke go bi me ta kenya so bib kra ko tor tok pe ke ba imet aga walak sabe ta go ganap tak
0: yes ang anxiety ka to ling level don ka ngalali ko misen ka gete benangal yo nago ko ngalal Jackson Mandago ko governor Jackson Mandago senator Nathan Bowles ngishu ko mbi sik ngere ngen ko ma ko legim ko nyalo noten gando ik ko misen mel don ni jabali mbaga bertana banu trust ko ndo jen mushimo oska ke chumba sudi ko ba ko ngalal en county Nathan Banakuru ko ka wech kando nante na bagando ik alak na ka sik mo ka baishi gal balo net ka na glen magi ba ka uya kap jela nganye
1: ko Nathan
0: ko ko jima gwaro ko misen ko lama ko inam tuku kimite ka county boss ngisho already kutundo mgogoro na baki siasa
1: eh man
0: agut mshima Oscar Kipchumba Sudi kwa magolo matike lewe we met na bagebe berinda
1: Nibawa
0: singishu
1: Bo shole
0: Nato ko bo shole So yire ile kami itaka o yot ki itaki ino lin Nagani kako namas kondo ujo kako itaki kebebe rita Nibawa olimbo nakuru Naka mkulegi mko nyolo dot kutumiseko ranyige Nyige ngalale kwa yait kondo ikiboto Mwishimua kibo Gure chebor Kibe chebor nibarongai
1: Nibarongai
0: Yes kwa yiko le mkulegi mko nyolo kondo ikibter Chepo konti akalak nyoko ngalale ngoli So yire ile nato kutumisenko Ngalalutu kato jeje kutumisenko Chikimiche kira mpetu tapran
1: ko kimite korai na gorta ge banatimun na bai na graduation in belku tti ago gimiten korami sanwari seta kale teni mitri ta kipchumba mur komen ago gimu kora ko gung malalo ti ke gimen ye tinya ag bagen ken ba borodiet ak pi kya tan bai me ta kenya ago gi kimit kole borodiet si ugo go sir chichok ago ya che babit kibagenge
0: ne ba
1: pandoik api kyo tan che bayme
0: yes not the image we should go beta brand got missing jumatato ji tan ge jutu sok me gele jenam jata ginda ga jata genge ya gi itasitai engolep studio yego ni baranda ye ri bay dag ge shak gen nien lakini image ge gaswel doni ngalale not na ba mushuma sudi mbitu tabrane enyo
2: lakini hivi kete leo tukawe vizuri tatukua ta sisi wangwana ama namna gani tuko angwana ni mwana terera pa naomba kiti ya senator mine sakanyo area hii kwa na mtu huyu ako juu kidogo. Tusaidie nini? Hiyo karabati tutafanya leo. Eh. Na women rep nimeona mmesimama wengi sana. Mungangane. Ule women rep wetu akwenda nyumbani. Pole pole. Aende nyumbani. Yeye unajua tusidanganyane. Tuambiane ukweli. Hawezi ukakosa functions zote uonekani anywhere na ukionekana uko tu na kelele. Nilipona na juzi amelete wanangangana na gavana manana ya Kulas. Kulas ni akaunti. Ule mama wetu angekuwa hapa yeye ndiye wana tupanga panga hapa. Lakini hapa tikati hii maneno ya kupiga kura free tu acha. Na hii kaunti hakuna mtu alichaguliwa kwa pakasi ya watu wengine. Leo mimi nawaomba
0: yere le na ta ko ngalale na ta mo mishmu asudi ai ga solo already ko already ko mi te kando ikke ta ko mi so ko namu para inme ki bangale gam ni jero mangi gele une county sala ga well done ni ngalale to leng
1: bagenge ya go ngalale go non kando inet kara ke bo ti go bina freedom ka ti ang na ten ne tindo ipi go ime ta ke nya democracy ne o che ina go tindo bi ki bo ime ta ke nya no ile wen kando ide na makini ge
0: yes ki me go bit ke ta bit ta rani go ni ka sarta ya go mi so go to ba yo council la jonara ruto council la jon ruto garibu
3: Jamge timono akwe ndor.
0: Jamge kansala.
3: Ee gome kamsae na ka sero yo ne garo kimbo ngo ngi. Garo oyan me ke yo ne ji na le gara me gara o cha bua de gara ko ngamsa awu ko ngo ga ti ne. Ko gas ga le. Jamme di ga le gara sa o ga ti. Ke ne kamsae na ka sero yo. Ee ga le ti wo ta sta ji ke ne. Ko ama cha na me no li so. Oh, kalau lagi kan kita buat sesuatu, abu tu boleh. Kita dah lama sesuatu yang begini je, koski. Kali ni kan lagi orang ibar ni je orang segera. Abu tiki ni kalau kita dicari, cuci buat tu kita lah kalau kita. Orang ini buat kerap beres. Kali kalau kita tak sih, kau aje. Biasa di dalam orang ni lagi ni awak muda tu kita dah ini baru bawa orang tu. Kau kiki untuk ujar tu ni, abu tak mahu ni ibar ni berani, ni bagai tip. Ne ne da ga ni buta bana ko ko ya ga targi na ki ta ba te ra ni ti ni ten ti yom ko gi e tu ja ga ko ba ge ga ba ya ne ni ko ko ba na le ko ni ni sta ko mo ar ga na le ni gi gi sa ti ba na da ita ko mo ti ge ma ge ma go ga ti ne ra mu ko gi ba ga na ga se ke sta tu ja ta to ko ko ko ni be ze da ki da to bri ju bo na ma on ji ma ni ba ta go re bri ju bo Jogi jogi bare indere jogi ba mai gello andi banewa enga nyatu gun ya ni ski ni che bawal mu tab git ma bae git ab git enga nyami kuma ko go risto ke ma ye ma go bi am amo bara ne bi ya bo me o di bai wala di ke mo mi ama de na ji mo ni le di bai tu so mo gura ke a ke me se ya ta che ni bo jo ta che bo ije Kuki nama Isaac, kuki nama Onet. Kau tu kau tidak di ku beragi wajib di akhirnya tu. So, anda di akhirnya orang itu ibu Onet. Lagi wajib anda aktif loan, apa sahaja. Kuki nama ini tiada biasa ni pada sisi dia ngerti. Agai, kau tu kau tu kau tu mana law tu lembaga. Kau lembaga dia ibu Onet, orang dia di Onet. Aku mahu orang boleh, mahu ni orang boleh di engkau semua gay. Aku mesti ni gay. Negeri saya, negeri saya sih nukar sa. Kau ngalera nyalak kecil lembah internet. Malaysia ni jangan bawa CCTV, jangan bawa orang kafe sakuk kau narawak ni nuk. Abang mohon kita nyal CCTV tu kita jadi tunggal zaman berjaya. Kita mana tuh nyal lupa minit, kau ngalera muruk mengalera siapa mana. Nyal lupa minit ini negeri ini, negeri kita itu saja tahu si mana. Kerja sih, nasib kugir. Tumpet kau ni gini aje. Kau sih kau ni boleh marah macam. Amin kau kerja kau tak usah ulang macam. Kau kau ni di kugir jadi. Ada apa ni jawab si mama nak kau ini. Kau ni sih di kugir tu kengko. Kau ni sih nak jadi. Kau mau ini berapa macam apa bos? Nee, engkau lekar lawa kau tanya dulu apa urut bos. Ma, ni mata kau ini engkau lekir aman lawa kau. Kau cipte kau mende uah mende engkau lekir. Bumi engkau lekir mende je no. Mengenai jadinya amun itu juga tuh kerja. Lain lah kalau yang lawak yang mahu cuit, namun agi cewek orang yang suka cuit. Yang kata lekan kerja nak tukur. Kaya itu bujur. Kita mau kerja orang di kurungan tik. Asal bi kurungan tik, kalau ni semua yang lawak orang ini. asi wote kitoa dogi yote hizi kengere ni dogi za runenge waneka lala kubo wawira wameuwa kwa kusipana ni mapeni esi yasa yenge nyane nukurumu kaka si waneka hapo nipo wa simbisi wa nukurumu nani ni mwagi majeke yeshe mwara jombari chitane jombari ibane nyane wabu utango nyane ni chitane basi rikani wara kutkumene na jere oto kaya kuso kututanya keche kene niyona chike sawa tenge kirumu kuhu wakitu ujao kiko kia chini kwa hiyo ni baro kuskara ambi eno jebi ni kupaku kende kuhu wangu wa kia kende kia putu virijo kuhu ngalega abla kweta kone mo enore ni baro kikiwe kiko lo jino kiku wake wako mwati jwa kwa mwati amane wa kende kule kiki kiko si kiso kule na wakwa mwajarani atuwa hitu na la kiki matar kuwanda kuhu kini wale tarana kwe kuhu kwa hivyo amacha mwai sibina wakuu tume ni barwe nite jitani yako sare kabisa neki itin sha tindo wa tuku uktuuni ahum kubara wake inyake leji mwabai jisye wangi wa nila kila kitu ama isa wakuu tume mwani so tare pinge na ilo yono kukisa kitaka blongo wa sektae wakuu tume ni jito kee leji mwabai jisye si alge wate liyono wangi wa nila ngatari kila kitu kukukua mwai kwa ujim state mwani awa aku penyewane asa ada tijera kenye amuni makamasi kaya tiga nga kuwangi nanyi aku mitura na kese makaroro kondi kese mese kese mese kese bongke sirai kese bongke sirai kese tafkenye ema tarakati kimo ini kongko ya mungu asu kane mwati nyesi asu kateki wajo ose kongko na ema mekenye kundi ngwaeri nidira ambire eti kongko kasu mela guna nenge nise kikirendi kondi kako nyur kwanjo ose kwa udise chan kele ni preste na kabu watana wangi mwa kwa sungu gani kwa maana awele ni buongesi awele ni testaye mataraka tego mye kono mita maja amoy te wongo yungu wongo
0: yungu wongo yungu wongo yungu wongo yungu kansala John Arab Ruta Arab Sitiye nena banakuru Arab Sitiye ne
4: jamge buwana dingo
0: jamge Arab Sitiye ne
4: wongo yungu wongo yungu nafas nako yungu no jadili yang ngale coba round up weekend kalau mace kamnya itu pondok no kansel lah akhir kok situ ale uwa sawi yota nane kalau mace gitu kete beswali wey lalu wala gini ngalal boy sikap kende ama mangane oto lalu wala jit kuanda apsongo ngulimba belgut rute bisa ngejaret ngulimba bomet kuni boyo tinna kabisa no yam garu re yue ang na mu go tiga ni si we ugiyo uyo ibe sto staff chi ang ete ke ulimbo belgu anyu go swamin bome ingo ko go nye la kwa no to go go kwa gasi ingo limbo im belgu ne gile nga wa am go ndu inde ko ni am so mu menre ana wasa na tangrijo ana go ger boyse chubo tende tumo bonda ni gulle mastindo kondoik pika hapo met notang nyol goya akta tibi kwak okusomon ngecheruk ngulimba po met koma jana omoji pika hapo met okire ngarawan inneke kukoi kire pisi kapana na po met kako itin toye kako itin feleskos kei kapana barchuk kukure ne senata paramu ingengele senata na pa 2027 oye roin jopo in kanyo kapa in in gubernur cuba bengisik yan kowe pomet niwe ne kokete beke ngna kuru nigele yan lion gavana tarchung bo pomet nen goye cobo imen kutindo toy lagi ni niger gericho kumara tiger murgomen yo bago chubisio amu bana murgomen wen gerjo bago chube senata to yo magige rasung lem na kuru wo gbuane chosut ne giyo ga go nyebutu go jaji yoko chukwa ndo ikyo kwa mwaji uchwa mwabi baba meto leji otinye gelin otinye kabana ni mwong negure bachok nechome bik ok mazwa mtuwe kabana ni ito mwako lesike ono toye chuo ako leji bika abo met matongo ngeti mbi koyo kwa kibi kwa ule nyoko so ngecheret mbo men mwong ondara bachok ngecheret apseneta asosi jako kwek leaders choli mba 2032 opa kini ne powers ngalale ta mandako mbo leb na kuru ok machike tebe president kwa itirani president ebutyani iyo kutati suu dini uchubwati suu dini kwa mungu nengwa ituwasi ngishi walelewe nanum kwa inakuru walelewe nanum kwa iparingo walelewe nanum kwa aniki stupid hii nala walmanda kwa ima shishi nabaka ameta mwishi majebor ngaleke kikikas kini ngisu dike lego chisu sanjeb kondo kutati suwae ortu nwega ap pika ap kwa lenjin inakuru kwa mokchochi ngo because Tiko mbwani suudi susan nyuko chukondo ikio. Aka maja wa mwani nandi ya kinguli mba wa singiju. Kyo tori tuweri ngejeres. Lakini mbatko kweri yo. Uli mba nandi kingin. Nga kwa wama kwa maja wa kabila. Kingin kele nyolu nandi. Yoko kingolo le bawa sharing. Mwa singiju. Kunyolu kwa utebu mwintu pika ap kiyo. Ak pika ap nandi. Singwa kaba nani ba nandi. Kunyo kwa senata nani ba nandi. Iko chike yo nopo women rep. Kyo tore tuweri za iti kutko siki buri. That's why kwa nyoko mwamanda kwa kinyu. Wakiro mburgo men ngo limbo kiricho. Yari kate kiricho laka echa kwa yume ngo majeke mwa mburgo men kwa mnye. Ingo tko myoti bat men anabike wakonde mwin arabu tosike le kisi kaso lo le lo tikuro tuwa laka wantam. Kwenye hake nga mburgo men ngo buri je iti nye. Tinye nge loko inge pike chan. Kwa kile iti nyage yani. Kwa inge tiyake ilari nyika net. Yuko nge tu menrep. Yuko nge tise neta. Imu toti asake. Neni igero menge nge hebo. Yani yon nga berber bichu wakiri chu. Ogo aji ne ure darimu. Ne menge nosko ibat bot. Yani ne menge nosko to non ke lali da. La umurko mene fande ni. Ke mi fau drip chu. Kwa ba ure so show. Ke bo anga ninja meta mungu ngele ap 2032. Kito Rutaki gaji jiji 2027. Okay, mungu mnye umurgo men. Ita megigo chini opagenen powers. Eita kwa president anabo deputy. Kwa ron chieru yot. Majority leader. Nebo senate. Not. Mungu mingala ega abe mbawa men. Namu. Kwa galiban. Jiri ya ine umurgo men kwa ngeteke. Kwa kone ndoke tinara bruto. Woni mi te ogo igo igo ya ni nyoba igo ni logo elbu mi ambile je go jine msie ya geri ngora ai ni le wedi oli mbaka titi ai ogo ina ngora na ngale chu o boya tabi la kwan go ni ga ni go le mbi so ngachere ni go le tin pende bi so ngachere ngachere tin le mbana ni ni gure songo ya ni ba igi nende ne mbutu kitio kita na tan la ga ya cho go imen e ba igo tei tu ga ga ba ndret titi ai le gi kiteje billions Kunyo lusko ni nyoiwe, kona ibisi kisho kuloko, terup kaa chito, takwe nyone kisiru president. Kunyo lusko iti nyo, kuhi minister 5 million. Taki kira haro niwe is majority. Lakini leko woko marekune jepkondo ki 1 million. Siko tindo mgule lana kasa toki tauritis. So, kumaywe mwa mwa mwengu mnye. Ki inda rabu to mwini. Oki majige zwa marabu to, uwekte weri poko so mga chereti nipo. To ito. Lakini ni tanyo ito ajine wa minister hii burburi tungo kasmatu wei tinde ama gumbe tunde mnye po yana kongoi
0: yongoi misengu misengu rafi tia nengu limba nakuru ya kitista kutumisika subuhi na atana betabrani jitabari ya tabkali njini kwa kwa mbua tungi tingona leji kakali jina mjisoko na mjia takumbara ina atana basoko mbeto tabrani na fans kune mungi tukora agotaki jengi unwa ngengalali guni ameji na mjige para ina atana nge lakini jam jine kwa kitio kwa jibarai na kutumising kina mama jato jokoso enki guni amugile project ni ingile mama ngu namu mungari itno tanpangale ka mungu kai ngu namu kwa bain kukai kone ne kutumising na kumbara titung kula baka amaji jamuwa kutumising ayo chikina mama hiju kutumising na fasini ing soko notan bayi jutu soko mbetu tabrani mama katuku lantani ikoso amu ikaw jikina mama ingi 26 ingile sumatiki kati kutumising ingyo kuna aftako na fasini notan kukuni kina mama 26 jato kukuni kutumising 30,000 kenyan shillings mbetu tabrani Okay, darling, it's ongan *274#. *274#. Jutu soko ikengalali enge guni. Tilitiki netai akigeti na tano boing inaile iage enge en kina mama jato nyurjinge 30,000. Aguni tapa mengare na bangoga ik. Iya mama agatu na tano imendi nyuru rabi sejo. Baishi engore na tano bang nyurjinge ngalaga bangoga ik. Simpi tu segala kau tulimba December. Ngialdai aku tinjau rabi sejo. Kegarbu kau tinjau kau elibu sejo pokal mood. Nito kena fast na tano guni kau miseng. Bangoga ik cepat 30,000. Ngiaji ne kau miseng. Ngiaji ne ile ialengko kita kengka kau 300 shillings. Eng 30,000 nju. Igeri lednya bangoga ik kejangka besar. Namjige bro indo natani nge mbitu tabrani dialing kitungan star 274#. Ibtiketishek aeng kityo mama aketugul noton nekoso eng yu. Akisikyi boroindo kina mama 26. Lakini tiketishek itile kityo tiketishek aeng eng betutab rani. *274#. Boroindo noton nemite kobo kina mama nege ako ni ameche akere ale ngo mama noton ne chepchep ako tinge ngololi kuni ko ngo noton ne kakochut soko eng betutab rani yekitesetai. *274#. Status of enforce kagoni boroindo noton ne kutko ibisi korani komi gala ko kilechi ko chilun boroindo noton ne gembe tutabrane taki chukurile itinje na fast noton ne ge ijutu soko *274# *274# ye to magira kot mama kot agenge noton ko kujutu soko betu tabrane mama jikut misi kut kibolo na fast ni ogaji murenik amaji ni to kubinte na mama betu tabrane yigita sitai yes yes rose yes rose noton ne tane banabare ngung 0713 kubeki 894 mwisho agere ko nyina tane gajutu soko lane gaitel tikiti tagenge rose so tilde gati shaka ing rose en kiguni aginyorchike congratulation message na tane ba ne bata 1000 yekengolali en bitu tabrani *274# okay gana ger kaine nan tane mito yes lois chebet lois chebet kayegu mama na tane tagut mise ko til tikiti na tane ba 30000 kenyan shillings ago lois ne gatel tikiti na tai ago giti immediately mabago 1 minute wago nyorchike na fast na tane ba bitu tabrani *274# *274# siki boroindo noton nege siki nafas akutakinye okergeitu akupigala chunchutu soko mbetu tabrani akunyoru boroindo noton bakwaljige 30,000 jibaisi yengore noton nagararan jita nugure William Gibiwot kakoli jina mjige ikengarok buwana William ngutu kibaisi mama nesimit yale jine masiki nafas amune kakimagele kina mama nege mbetu tabrani jenyoru boroindo noton nege ngulep soko akuyinyur chikengo kaiju jibkono kibata 1,000 jato jiba yale ngoga iki baisi yengore noton nagararan kabisa ibi yale ngoga iki aginyiname project ni kutoretin ngulimba kukwa tinwek apka Stacy Chepkirui Stacy Chepkirui congratulations Stacy tikitit noton number 2 mbetu tabrani amecha kunok daiga ishaka ngwa nyonga loli jita ake nyo kena gele ngo mama noton nagajep chabit mbetu tabrani akunyur chike kutumiseng kina mama 26 jato jiba betu tabrani yegita sitai ngulep studio ega sagine bana gibet ngoli bata besoni gibet ne bata besoni gibet
5: timon jamge
0: tige imi te besoni kana ni Nairobi
5: ami reza
0: oh bas kai mi te besoni ba kweli ale mi te besoni karibu
5: mago weekend
0: beso karibu
5: lakini mazigi tinge dogo su giga Nairobi yon ge kai ubwe tinge kegera go ba wikera onta amacha name ngorok agongi ne gibare public onta lite in town kuma mibe lite in town imache ge som kapena aso malenji fit ke gi de municipality ne bolite amma aso maleka bana stembiju ma in town lite in ore ne wendi hospitali ko balat ikwangi kityo ore nechute kokere za moget karibu shell kera tezetio ago mo som kapen kali anda buche chumi lipe inga ka yerunu kapen na nyo lebo giricho kapen na home ground lebo kapen home town lebo kapen kimachi wawe kule kingo cha municipality lebo lipe ini kasi tabi chukone ala nende kapen na ne moyai kasi pas anyo ngaleke boba wike macho weki wongwe sitiene ya munga mwa ukwe kumi murgo men kuyu kia mwa tinge tulie kiricho au kasi ta murgo men koko labatat kungetati chobote kandidensi ya kiki wa mbis chobote chobo sene chobo chobo women dress chobo kora chobo gaba age mage mwajin president ngur kumi pejita niko pari emon niko ako kere 2032 ko chita nekuren murgomen ako murgomen ni takora kotike kiburi murgomen ni takora kososi ni magimua kimache kesom rais gele kijunda murgomen kisto kipchumba murgomen suba kusomon ngejaret kosubugana nale ki watese taa enoldi kekwange kitio kiata kinikondo igale ake mache kesom porojetab Kenya ak mising ko kipsigis kolenjin komugul keigun agenge koik agenge kolenjin ak chito nekikere weitinget nguni nekakoker konyek tugul chito nekokoempowaren biik chito nekokoyai kasit nemokimwoe ko kiptoiyot komas kasit majority leader Aaron Cheruiyo anyosi Bomet biikab Bomet otinye kabanye metit otinye kabana nekararan nekikuren Lariaga Macho nekila kekere en mtandao tuguk cheyoe sungukonote kotisiek tinye toek en opis yoe tuguk tugul nekakoamukosu biikab Bomet akonai ole kikochi Arap Barchok koik senator nebo Bomet chito netinye muguleldo biikab Bomet chito nechome biikab Bomet konoto kekuren Professor Hillary Barchok nibuch ot tinget ngalekab Sudi akine kirorie kityo kirote setio en Sudi kinyo Nakuru konyo kochubis kwakurezo kochubis anina ngaba kobanga ngecheru bakisoisoi biikcho chenerekyotin kelenji koriib president kebirchi president tuta koitu ninye kobongoni ngecheru kakine kole kewon umernet kole kewon MP fulani kewon senator mandago kwani ine Sudi mising kwani Sudi ine all the people nemuche kobangan biik tinge betut nemiewe kokonyiwe
0: konge miseng konge miseng konge miseng kibete ngulimba tepesonik amiga sakine bwana Pilato ngulimba lalagin Pilato nabala lalagin
6: pasta Pilato el lalagin
0: yes pasta karibu pasta Pilato
6: gatua ni kibeta ilege tuye jingere teletei nigete ntanga melo woy boy jingere tei nyono kibisige rangani ni mwani ma and ngalek chubo chokobeg note kutuse chubo namrani kukongwen sebule nga munte se taga ititie kakiten chepo agaro wendi was tuyo akwakambala au nyutepeso ni kura kibete lame muni guni koki para itin kiboro itoret muni sige namde seta nga sagete korani sama lebi koran kutko gite kantin kunye barabara anna kopanta isteni baka enjot pinet sebanyo ngke ngamin tujo amungi ngemoto kinyoret magi amen magi ngekwal tiage noret palun bangun amun amangwale megeteke amungi gibi manjai kinyoto so negi kantin kungi tortin igiyo tortin tujo antan so oste jika kibet kumingoy tutam kwae gasit anyonin kokimya mut kokitoroge barenche amuteni neuren beta totich esa osi ai si whatever ens mu o kubere ga muktare ten kichumba mur komen ejiri pongeze kichumba mur komen ene lemi au ndami jita yangu ichini wanga bza waleji nyon kila geri jeyu nyona wabukiot kabza abirirwe nikotaro tililis parete kabza chumba mur komen hamun ni murenik onta gile nengu kista president kosta en gigista suma kwa yini namu risetare met kukulaza mako bangwa mbengi jiro jongo kista kwa so en chumba mur komen ponge sana ita agate ngericho angi biruwana nyo arinyo nao kinye maesige kengala alentaba ngurekata resi mweni anginye Oscar Sudi ponge si Oscar Sudi kile jinueri itinye mugulel tab yeger chita na tu mugulel tabu unne siyot kimnesmo iste kwa taban akwa kwa wikiti lile kaba na chelile kota staa ngazi na nyingwe kaba na nebo wasigishu itocha mene wa mutuwe chita nekiamdu gablo gabi en wasigishu uno neguwe mantako ocha mene wa mutuwe chita nibo atari ngwe nige nebune mantako so nyon Oscar Sudi nyon paga nemoni Nakuru County, Susan Giga, Gili Jimboke sana, madam, endelea na kazi yako, tutam. Asibi, kusobe imoni, kwa kiche ngondo, kimnyake mwili mbibuno. Awa kwenye, bako mutka beza. Nana mwili pcho wale, William Samwara butapongi sana. Uwe gira wali mbo, kele wachiyo, ngoto arte cho baino gintone, awa wogim na teta yego nganye. Katia na teta tungu nyurabi chu, kingo, kingo atia jechumbe, apin gue ini ko wa jitana to le rata ni ko funga ki rata wa sio ki wesa wa le mabu mami ten ni u ge le ki ni urga tak na te mami ten ge gone ni jero ga bin ke nominate ne ko nyokwa da tu yo tin engir cho kaun diu so gorom ga ni ma ni urga tak na te din timon mele wa le mabu wote ma ni urga tak na te so ma te ge ge le ko bar ti ya pat ko bar ti an mi dena tu gune ko gone akietu ani buje ni wati ni eblite ni yo ni wuren wati na valite matongwe tuje tena bare buluga kaza mangye tebe ama ngini ngwe kaza kaza ilu tei mama tei bulu
0: yo ngai misango ka misang pasta belato engolimba lalagen yekita sta ko misaka subu na tano beta brani amajale jo kina mama tokulu congratulations beta tabrani agira le nafas no patega tsinyu gorwa kabisa komand kabisa so nita ko nafas no tane nagarini ko misenga mama no ago mama ka tulu ngenyu chike rabishi jo 30000 mati lengia je tu keter ter meti ale fashion bia lengo kai kamuka pango kai kabisa ko tinye kangi maje rabishi jo ko yema jo misenga lengo kai beta brani so mama ka tulu no tane kisik nafas amajale jo congratulations EBA jeb kondo jago tu mising baishit nantan ba angogai ke beta brani tanyi mwe besho historia ilen kiasi chikuni so mejale jingo congratulation agiri nyugu miti so laite nantan ba 40,000 Kenyan shillings lana miji jamjini wako takina nafasi ni wako mureni kako takija ki nafasi so laite nantan ba 40,000 marako yi mureni gula baka tapano tabiti nye stimete konga apko pete stimete agi meja ibirube ke batuga imejo gara inamtai shakin compound imeji ya ituku konga apko imen kabisa lakini yi so laite nantan ba 40,000 ni wana laka kutari teni betu tabra ni kiguru na nyonje pon ko je pondo kembe tabrane agon chuta ko mure 17 jata ji si jana fasene embe to tabrane itle ki jotigi na ta ki ti na boyen 40,000 Kenyan shillings ko jogu gate en gore na ta na banyum nyum ndane mi tabarak so ki na ta na gati ai dalu ki to status 74 amaje ke beto aso ko mbe tabrane so jega tu na ta na mama mbe to tabrane amaje nam jota ka besa nam jota na fasene amaje yo ti jega tu mure embe to tabrane ko siki para inda na ta nege ne bo so la ita ko juta ko mure 17 ki ti nege idale ni kitu star 274 hash yagi jitu soko igiri yagasir gile sola mi ito yaba number 2 yagasir gile sola igiri yagasir gile sola iwe yota kitu nege agi pikin kitu tikiti takenge yipikin tikiti takenge igiri chini boing agi gan kitu ngan 40,000 kunyo automatika le message ni legend congratulation e gany kutu misem kumi ganyi ko 1 minute kunyo message na tanabwa mpesa kitu magati yai dale ni kitu star 274 hash status 74 jitu soko ingi gune genga lali gune agi siki para indo natani nege ye gita sitai enko live studio star 274 chama kwe ginyene watani nyurchi nege sola ini nyege nyuru kura rabise kiba sola itko imure ni ibanga nege kabesa ebialji ge sola it soko tarete ni betu shikala mati lati nyesti met kila ngap sti mwisha joko ngap kie gono ngap kwa di tipche kido uko bet ngap kwa akotake betu shikso mok kumye kutu mese kitinye sola it nyone soko tarete ni enko la baga star 274 jitu soko ingi gune genga lali agi siki nafas natani nege amajo gira lengono tane gogo jutsoko ko tabayat computer ta gira lengono tane tai ne gogo jutsoko inge tutabrani genago jitana gaga tiltikti na tai yes agere jitana gure Collins Kolongei na tane gai til tikti na tane tai ke jitike tetan tane boeng bwana Kolongei asko biti sikki 40,000 automatically nyoru 40,000 nyoru mesen ba congratulations ago so 40,000 Kenyan shillings juta jo galijin juta go jaba sola ibangane ga ngalaga sola yes anita biagon gogle ni na fast na ba murenik anita maji muita kidogo victor kimetich congratulations victor keshi biguji tane ta yel jige sola tenyo so magine ge murenik tamanaglo dominic agere ka teltriti takenge evans ka teltriti takenge kipkirui william ka teltriti takenge stanley kipto agere ka teltriti takenge nita ko na fast na ba murenik agale jige tane fast ko ngunga titege dalo kito star 274 hash Emmanuel Kiprop agere ko nyina tan ga itel tikiti na tan boying so na ngwe prinda embed tabrang brand ne kita sitai in live studio star 274 hash status 71 jutu soko ngi guni na ngwe ta fas ye kita sitai garo ne tabe tabrang me ja gonda

0: ngokabanga chito kole amache anum tun, amache anum tun, komangen kurayandanyin ole tian hoitu kotor komach biik tugul en county. Kimache kora kibokokchi biik kolewenis amun yenam emet imache eket inyeken kou anko ikinyeken footman kokele ne nguno. Katokis kele mi tugun chemache ipangan en 2027 chemache iboisien kimnotet saiti kor kibure elelen tiche kimnotet saiti. Ng'et kityo ibakach biik konyo kochengchigei kandoinatet nechome. Ngotkochome chelilim kolewen, ngotkochome mandaka kolewen. Borietab siasa kunono kokere chito ake kouyon tot kebo. Konikotumon chamwon ole stone tuin ko matakaitu sheria ne konong'u lakini kwakas kele kokwela kotikemoche
1: ongomisong bana chief whip ng'olep Nairobi chief whip
2: chamgei
1: chief whip
2: chamgei iliano imi komyo
1: achamegei eng jeiso
2: kielekee kati sarap sike makata chichoto yani keokchi sukaru karap sike ang'etusinde aburini
1: Gano chief whip
2: kele ko
1: kisukaru ko chief whip
2: kele ko kisukaru ko chief sukaru yani kele ko kera sike chief sukaru
1: Gano chief whip
2: kalega gano ona funenye
1: ye dom ko bonge chief whip
2: a major one
1: karibu chief whip karibu ngoto tutiet
2: kongwe ka bwata le today ko mataraga de gimbikini sergali kuchapa chukua kichapa kedisputa ngoba kaunti karanga pisa kina mungu urusa na kina mungu this is good pacha po inaka bitko stage mna kasi tewezi mende di kukua ya saiti mami kama tapsegisi nivo kama sta nivo kibrugu uziru ishaka nguwa nivo kaa pata ziru ishaka nguwa nivo po me ziru ishaka nguwa chama nge yu stage mungu nito kukua po watu kwa raa lehi kina karara ni kunyo lui ngenge ti akono mingi ba kenya ni tago akere akono mingi lugo ita president eh tago ita propose budget ne ba 2 years ko 2.26.9 billion ko propose ba kenya kapi kujiba president ko wanda tiki tole ICD ko wanda 12.8 tiki ko rabi ni tugu jagi ndo kenya ni tani tago kolekti tago kito kito kito kito kwa collecten ko 8.4 840 kube ndi kawandi 420 kote tayorata hati 1.9 ako pachet kwa wazoma neba 4.4 chukucha kuni wege ri kwa kwa kwa ngea di akoni mene kwa kwa nchitiana akoni mene kwa akirakacha kino na merono kukita kukiki 23.2 akoni mene kwa ngalega akirakacha ngalala ninguna wango mi 55 lakini kito nwa rinmogo soko kwa hongi ya ngalaga pcha higi kukopare export kuku nyungwe nya munga nget ya ngalaga pelipeli tigi haki israel kuku nget 19 arab counties kumatuko tono se ngalaga pcha higi kutuko bitu nye problem lakini ngalaga picho ngwa tibi kitapwane njini we mwami mne tapishongi akutu mwurfiki langat kukoro watitipa we kuwana ngokini kukini urini na mwana kutita kuni mabuge yetu mamigi mabuge tine kwa wapuwate kwa rai na munga kimite ngalaga apcheva in rao nabi kuka wapuwate nga wale njini na munga ngalaga leji nga wale njini kumakumwa yela kwe niki gitunga kane tamusare amwacha mtuwa kwa rao machita nyi amwacha mtuwa kwa munga kwa rai mchepa binta kakuni kakumwa chepuri ni kakumwa ate nikanyo kengete kuwa nga wakitu pose nge munga wapalano nga wale leji niboe kumacha mta hati nga wale nyungu nyungu nyungu kondoji ka la kweti kutoku miweri yone tamaino kiri nguna probe miga abla poso kini nyucho isko nyungu mi tamaino nguna nguri kwa isho kule gitis kelia ntungu kichangi maga ya nguna kuka wapuata le nga lechi to stay mbo mani kukuro nga lechi mbo mani lakini nage ranji tana mwagu yuko wapana kuni kure ni kwa tateni ya siku minje kuni kure ni za mwagu nyuru onda tane bire garaga longo to bire garaga kwa bona mtige ne gure ni kavana ne bobo me kona ngo lakta ko gile ngo ay goli chule ki puri ni bara amunge re gole madam ni ko tapai ni kona ngo tapai ko gina ga puate amme bara ngo tunge te bichu ko le imbage mengi jone ko mesu ko tunge bara prata sak su tae bara ko ngo ti ju tu chomo eta nge so mu mo ge magi ngala ga kapcha ko mamya mendi me o ga ge ra nya ay ra bichu chu ai rabine chaka bisa bisho ogi ga rabitu chu bolto sun mangwa ko bare ga rako ko le ako sa ki chuka ko mitu betu no tan o mi rao ko ne ki je ne gura ko mi rao ko ma ga ta chota ma lakini ki me kmache ki me ri ga bo met ko ma bi ga bo met aku nyalu ke fakta di tunggu lho lampau.

0: Chamgei Edmond.
1: Chamgei Kwandap Cheska.
0: Ami yo mi ay barbari wei asokonde ni chong kamwa kabisa ain aga magun mataraka de tinget aga makini presenta chiba ta che bem tugul ogo susi ogo chusi wei ditap chumnyot ago ti banso inyo ogo testa pichu wei presenta tugul chiba ta che bem oleni api mataraka de ogo mataraka de nimye na ba boy boy agin aga ti ba man kapu kat ti ba man mi opinyo leta masiape ke aga makini opinyo mataraka de nagara bas uigera onda kongo ituma nede tuke na iwo ne chasu ba mitke ngalal ogo sa itin na ba ngalal ke ta kige ge ger ba ndo wichu os kasu dir ko ga ngalal ngale ki e chen jaba kongi lakin ni e cheg ko ga ko nge pi galak ko yo che ko ko muta ki lye ba ndo ko muta ki lye ba ndo ko ndo ke gi mi ten ko gi ge mu ke lye lakin ni ma mi aira mu te ni mu ta te ge lye a pu nge sa ni aru ye ru jan ma chere te leta e ba nda no ge re we ndo te a gi a mi ze ne ba nde ya tu ba mu ba men a pu nge sa ni a gi ne ga ti to ni mbo ko ga lal su Elo ni bo dumi o le ni tuma murba men bonge testa I pura nga ri kwa ni bochi ngale ki ngolo le bi ga lagin ba I ga se tinge o ki ba ngal mi ngale ga bo met o bi gi ne ga ga ko ngala le ni chebo ena ta ko ndu ko bi go ki chaba le mato ni se bi ga bo met o le nda pa si tiene o ki bete ne beso ni bete ne beso ni ko bunu ri cho si tiene ko bunu na kuru de to ngala le ti tan ko to kinge so I ti ga undi ne ni a ni la na ga ngala le le ni ngale ki ki la ni ko uti ki to ma ko le ki to ne ta ni ba cho ki yo bu ba cho ko ni ba na ro ni ba ku ta te pi cho ndu ga na ma ku ki to e ki man bi ga la la ni ma to de ti na ga ti sa ki nyo ge ni sa ju wa ki ni la re se ge ko ki bu ni ba ku re so a ni che ku ri bo ne ko la kwe ta ka o ko ko ge ma na bo me ti le ngo ra ye re ra che ku ri ni ge we ga ru ba ski ten ti ge ti bo te de le ka ba na ma tam ju is ku ri ma ba su la ki ni ki ki bi ka ba na in King of Ingale, Kagi, to Kinga, no rabbit, Kitanale, Livo, Limbo, Sumo, Lee, Lagin, Vivo, Ne, Uguachabonga, Noti, Matonga, Nagra, Ogilo, Levit, Nikomato, Levin, Nun, Ugunabo, Met, and the Ogi Buddha get the water, Ogi, and Nagel, Chitan, Eleven, Nida, Mori, Tiniacha, Kuribo, Ned, Kuru, Mano Punugericho, Punumangericho, Kwanda, Songo, and being above Elwood. Ugo King be not, Kito, almost in your Songo, no, I must be a Beneto, or Lenny Beneto, Sabot and Bamuta. Yeto sabote ni kuri bone nga ti kuri bone ko gindo se we kwanda mo ba sigi ne ya o ni gindo se we bara bitris ko ne ko yandi mo ba sigi ne ya ke leni a leni si ga bene to sabote ni kuri bone nga bi ko gi gere na bo met ke le ni to ni ko ba isi we a ba bunge sa ni agora bo yo o go bo yo ko ni mu ke le la ni gi gere ra ge le mo mu ke le fa ka na o go in ka mi ka na ya gi ne bo isi na ga ara o gi gere on wenda yo ke le ni go ya bo isi na ga ara no ga ya ti ba si ga bo met na o pi che ba su ga ma ni ni ga bo met a ne we tu man o bu nu bo met o bu nu sa ko ni ba che ba lu ku ko ka se swot na mu a le bi ga bo met o ni ta bo ta na ge le na no ko o bi de go ra ja te bo met ni bi di che ngalo o ma ni go bi de ra e bo met por bo ri ko bi de go ra e bo met pe lu ru no ga ti ba ma go bi de bo met e le ni ge bu ni bi de bo chi tu ku lu bo met ko bi de bo met la ni no ga ge to men do ki le ni che ku ri go se na ta o ni ge le ni sa ko ga ba na e yo go te ta bo i shu ni o ge bo i shi e a ga bo nge tan bu lu no ru ni no a ge le to re ti re te ten ga sa
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, Gotkoit, Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.4, Gotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, Tugit Up Kolengi. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, Gotkoit, Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, Touch to it up calling you.
4: In counting the Babomet, I gave a Kiri Kindos in the Richard 104.0 and go online in www.

Alright, kasi nung ito ko lim yung mga iparoy na sabi tatajin, asa kabi tin na kaya tibi tuwa ngayon tigang ko ni sait lo, kago pata daga isya kita manu, e ngayon tatuti at kumukul na tina baka turore taga laso na tibi tu tabra ni tarigi taga ngayon arawe tablo, kanyi tabil buwang tip tim akilo arawe tino taga ni leel kabisa yung kinyaga ni, asa kabi tkora kaya leji juho ba ninyo ko ngayon mo ripset, ne ko goribe, chingarawe tko anyaka ko ngayon ni kage jut kora arawe tino tong nebolo, ye kita setai ke lejini Jehova kondo ye jangke ga tugul la meja lejin kora happy madaraka day pe tut ne kishre ga ninge meta kenya ye ta ba konyor chamjine te mani ne ba ko tono jike eng baisho ni kege jater ter ko no to be tut abra ni ko ga testa i gora ta ge eng be ber ke ter ter encounters ko ba to gora i gora ta ni oni ge ndo ji kan ndo inde ta be me chen ko mas no to ne ba wajir ago kai bata eng alalen ni ne ko tin baisho ni keter ter ko no to sen ni ameja tajin asa bi tin ke te bi tuwa ko nge te gengu ne ko ko ti toy site si si tin ba bi tin te tutien otre ba gatoro re ta kala sunete ameje ke sa asa bi ke te sta ka mu tin Jehova ko ngo Jehova ni nyo amu ka sarta ko ra ndo na ko ko ne jin be tu thabra ni ko ngo ko ra ngara we ta ke ne lel na ga gi ro be tu thabra ke la suna gi toro rin Jehova ndo we jin gara wa ni ko mu ko la ko ga ge sunen ni ara gin dai ke ta mu Jehova wa ishonik tu gol jemi ta ni Jehova ko sam so bi sulai wej age wegi tagatul nemie iberur kasene nyungwe tole lemie ji tagatul nemie iberur ne ndate agiya chikur ko tikap ka berure tnye ga mukta ne mamie gine temenen ngote me nyo ba kenya garati bu kitililen indoji ga ndoik sobit kondo ji mani gore no tna ba kaliet agore no tna ba ga mingine tap ke mamie gine temenen Jehova ne nyo agi mingin jin ge ngap kora hasga bi tindo wej gi namite tutyani agoi gi wangwa magsa tokol gyanin ga ne ne tilne ba chiso kristo ne tinde nyo amen kasene ni ngwe cholo lemi amaje ke nyorungalyo ne bacher se tembe du tabrani ne ke nyorchine kitabu tab sai arta makso mo kaite tab tamanak sogol arta makso mo ke kaite tab tamanak sogol ne kamo we srut ke tililen kitabu tab sai arta makso mo kaite tab tamanak sogol galyo gero aya e gitne lel pi tuwa nyon guno tos monae aya e ore te ngongate tagai no sheken surkuen no to ngalyo atne babe tu thabrane sego be ten ke bago ki Jehova ko berure je ko maga te ke nai kele wendi ko ate ore ta ko egi ta ketul ne mie engara wa ne nga na me ko no to no ko sukpa Jehova ne mie ko ganap te no ngete toro na te ta ko yage ago yage ngo yo atun gur ko te kap ka berure ten ko yage arawe mu ni tan baba rate te ngo yage arawe tan baba ba ye tin ginye ne ri ren ngo yage arawe no to ne ba power na tete ne baba ishoni kemnya jente wendi kwa ya kamukta ne teng sabi ngung mami gine temene kako mwa gitu yung siruti kike tililen engi tabu tabi sa ya arta makso mga itetap tamanak soko alka leo gero aya e gine leel pi tuwa nyun ngu na tos mwona e aya e ore te ngonga te taga ino shek aga ino shek yung surukwen na to nga leo ne bachir setin betu tabrani angu tiki bai bachi ni agubai gorta ni ba madaraka deke mwa gile na sikuwa Jehova ne mie agubai emenyo agondo wechenge ga tugula go berure manya go ngota garati ki ketililen ingondo un Jehova ngoga napten Jehova ngete toro na te take agwe age

tebik taman kago tebik taman ijege gitu ngon kago tebik taman gitu so to ma big 40 to ma big 40 aye we we aye we we aye we we kama we unataka lanje ya 12,000 istatu 74 ash namba ngapi kira kasa ire nyo namba ngapi namba 6 namba 6 ira Amiji nyoka psa kwa ibaiba in kudini manu eh ni nilen mame jago parin kabwa tuti yani mame jago imen kabwa tuti si tau ingalala tiki tu agi iti siyo agi jorana ti tu kun jamagi kuito skele I jorani mabe ta ba perega anani ne ne singi itu tepen anji ta kulle ne o boy yanda ninggu ya tep cega cega kabwa tuti gile ngo I kupe tu nile galiana ti jiji Anan koi ima mangku noka ko jangka kabua tu tingku noko tibere lakwe ti tabuji kape sabko sabir puran lakwe tago bayin mukangke negele je lakwe tingko lakwe ko le mage re mukangke age na mukangke tingke utap kata magi rabo je lakwe te utap ta kali jin kurom nye kole jin lakwe ti ima magai raba jaman lagi ni ne no mie ungung no tile nigere ku no ile tokaba iyon lakwe tu Ko rabi ene mumi, ya mami rabi ene ko majamu ngalek ingko. Tep jengku nasi ko tap jangkot pusit ingko nangkap. Kitiar ko rusenat ko leko wek pusit ako le nyaw ko le pusit ke percane manu. Aku mami kena ako jor senye. Ya ni nere kutik jemi para kamu tong gilo so. Mami cok ayo men ka buat utik jaga jangan. Namsi mengung pole pole. Cengci ke 12,000. Ke ngalal ingkuni ko kako nyibi kata. Pik tati tuma pik tuwele. Tuma pik 20 jege. Ame cok wapi cok 20. Engi tege sengmu cok angit kole. Ame cik inyoru tien ingno kinta gitongan. Ko cerin. Ina ila rapini ke kunin 12,000 ko pa madaraka ye. Pa madaraka. Agi kunin. Inya agetukul. Istatu 74 ash number 6.

Ay, ay, ay, Kiptai, atin, chekimo komi, ako kanapta bi, kot koek pi ka kijek, ako tu itu taro ane, komi tebi ketin da baor na tet kole si, suara apsere ma jek, apes sa, tama mungu mangen ulit, kimi, ala ki kwen ni mi e kamuk ta ane, tin da bi baor na tet, so mesas ke nye ne imi, te apa chini o, ile ne imi kwa ya, i kai ka angkot, kule ji ta ara apsere ne ji, mai la kai kai, i kai kai, dagi kuni ni story ne pa ji ta ake. Yan ende maunga jita ko mauno lagi nam da sabe to lagi usabe giri de ga ile de ga bawe mungu ngo ngo maaya sinne angu tinga kya ai to lukya olami ko kai ga yamuin kai ga yu kole ma do mai tanyo so me te bi jita inyalil buji moti ga status 74 ash ka sare nyu Yes, status 74 ash number 4 imefungwa namna hiyo. Chita naka kunyorchike pota pota ne 160,000. Kujita nekigure matayo. Kupata chita nekigure etina. Matayo agetina. Chika kunyorchike 160,000 agetukul. Haya, ngibukte ke nguno. Wale chita ngibukte ke bano. Kakipen number 7. Ngekere break nebo mwisho yu. Sige toko sukura kero kita kene tom gyal. Number 7 na meje big tamana takaraka kikwa jake tukul si mo iti nebo 25,000. Big tamani jake. Che kikwa jen si me nebo 25,000. Tatyo kumita anyon miyatano je mongen ko to muji otar. Iro. Iro. Ame jake tungo ni gilke jake tukul. Ame jake gilke jake tukul. Suka pietin. Yey. Goro jita netaki kwa jen miyatano eh. Rives,

0: Iye sengo chicho.
1: Barnata muta na na kwa wewe sio mande.
0: Ako nge ngole tinya kako yana.
1: Ako tinya na na na wana.
0: Kako yani?
1: Kako yana ngupe wana.
0: Kongo mi singe ukapisa taje femelo.
2: Jamune, jamune, jamuneo.
0: Ei, ei, ei.

0: Atinye kamangune tali bebe kaseni ni ungwe chukula limite saa iso kwa alnebo kwa skolenji isubi kwa lugu ibigabi meeting nwa kindoko ngete tacha fime na ibu wakwa naenda tezekiel serem. Kaindoji President William Ruto ikwarta nebo madaraka dee nebo sitini ya kso mwagi nega kia inki wanje tabu wajiro le ya kangonga lali kuma kule chobat serkali kwa nyumnyum la ise takruta iwe kengrijo noto nebo kwa ngasis murat kata North Eastern nebo ima ni kubun kasulda ya tapteksi taboret nebo kilomita isheke pagol tisa pagonom ne tezetai nginguni kama kule ora natoko wendi kwa rako tuitos mingi kabrijo ni noto ke Kia kitaban, enge tamunga rete, konorwet, kubato bandapta, kwaishuni kyoto kiba kamanute. Enga sarato katestai korwe kiujoto kiba madaraka, enge county seterter, enge manulen county neba bomete, kukatestai korata, kuma sanoto neba meriki, enge sub county neba bomete, kongasis, ole kaimonge kwa ite ne mingin neba biga kwa ite korata, ole muayala ke mingi kap kuma sato kule korwe kiujoto kunyalu, Kia e ko maswek chene gitenga na soga sugo mukte ji changin dabi ko itita igor wek chau joto enka utin bo baringo ko ka itita changin dabi ki ko arta nega gei enge sab ka utin ile noto ne ba mugutani ole kaindo ji ko rata gavana ne ba baringo Benjamin Cheboi ko mi tenki ba genga ka uti komisiona Wesley Mabuai para guta ap kando iga lakke terter chaga itita igor arta ge enga lalu tik chaga enga lale missing ko ka ibe para inda neo missing enga lale noto ne ba ka gimite noto ne ba ripse tap kaliet ko bato ngoyo andit ne ba pe ga maranet ko subka pe ke te seta ko te sokse en el leg baringo ago gon ko i magis te tuzi ke ter ter che ba to jo to ke ba so manet en ge be berata kam en lo ko gala ko kaimo che ko ter apse che to ke bas kari ga bluke che ba kam bi tab lai ki pia men ki kap ka un tir ba lai ki pia che ga ba na ga boret ko ne re ken no to ne batau ne ba ke te shi che Negi nyae bi ketendai meno natene ba bala enge kambi tno tne ba jeshi nota kanere ki mingi jotok taune tne ba quarantine center ino token maet kole hindoi ole ngoi sabanu kwa mi singa gut ko yan sergali ke te kite shona toge en kambi nota ki mote bi ke ba me tne ba america che mi te e me tne ba kongo nya ki nyae e mon ni ko masono tne ba le kipia kamwa mingi jotok le taban nang nota ne ba ngoi andit ko ne nyoru jaget ko endi kora Kongnya maksih itu tu kita ke bapak daftai enge emet.
1: Zalangu ni Douglas Mwangi, ama Dagi, mimi mkazi wa hapa Nanyuki. Siku ya leo tumeweza kuandamana ili kukataa hiyo quarantine facility ambayo inajengwa Laikipia Airbase. Itatuadhiri sana kwa sababu au wanajeshi wa Laikipia Airbase huwa tunatangamana nao kila siku.
2: Na sisi vile ambavyo tunataka kusema Laikipia East ama Nanyuki Town is not a laboratory mice ama pia hapa sio dump site ya magonjwa hatari hatari. Ukikuja uangalia hapa kwetu hata hospitali hazina hata gloves, the most basic vitu za matibabu.
3: Kwa majina ni Benson Munene, the bright light messenger. Senate Aspirant Laikipia, na ndiyo mara tuko huku, tumemobilize, ama chronic mobilizer, na ile kitu naweza sema ni kuwa, hauwezi zuia panya, aingie quarantine, hauwezi zuia ndege ama mende, na hao wote watarudi pande hii. Ile kitu tumesema, kama mbogi tumeamua hivi, hatutaki hiyo quarantine ijengwe hapa, jukuku wa public participation ya...
0: Chotoke

0: ya kafupi kala chitane nwacha ko kala le nwacha ko liyane no susi
1: kala chitane nwachi kala gumna isu kutu susi
0: kala goro me
1: kala ngona mo kompa ni nwaje kala kutu rwe ko ya ga si ni no tai o ma ko sani wota
0: Ani
1: o sani be
0: yo sorry ani susi
1: yes
0: ko in rami kine ko ali sia tebe ne
1: wanye roba ni sini Roba ni sang na tiar.
0: Semua so, mungkin punya.
1: Gorom rata.
0: Ko baru tu apur amat amat anda. Ini baru tebe kosta. Igi ni kengal ala pole ne.
1: Yes. No,
0: tebe ala ne. Tebe ani ko agi tua uyu ya.
1: Kau beli ya.
0: Mereka tu ke? Kami amat amat anda. Online ala pole uang kau ucap tu. Anu uang kau unde panga anga pak pakai sahih sekian macam tu.
1: Kau unde bete. Tam kau bagi mua. Kya sahih ni ni.
0: Oh, lenyenet kwa ichi amani.
1: Chiali kwa chiali.
0: Oh, chiali, sorry.
1: Kukia asai nene, kwa ngete saa sita, awi saa iso kwa.
0: Mwere shedawas.
1: Shedawas.
0: Apart from you, yeah. Mekere in, mes ili anito kubo another.
1: Kwa katoro wagi. Kwa katoro wagi, nyo kubo tritas. Kwa trita.
0: Kwa kire sola, anawaini etisi ane.
1: Kwa manet, kaya entrita. Kia kwa raya nungat, kwa magi borgongi.
0: Ego tersate bale si kwa
1: ana
0: go go ne tisne susi agene ko le ne na ganye mere nye ga ko bure no ganye si nye
1: ma bar go ngenta chuget pe pagimo ago kibendi go terge ayin practical ko to le jimuno no ngai practical la une no lo
0: so ma visione ku kyo
1: ma visione ku kyo ne o ko bra giro ko mengi chugo ye
0: Emma mimi ngina te kuma mio taibu
1: go ago ibu sicho to ke go bere ko ma baba njanya ngane yo
0: ani susi go gate ba te ben biga le ni
1: yes
0: ingele ele gimi sende in ele gi sap to speak is ki tu na lage
1: yes
0: ti ba wa le injinis
1: inne
0: ani ki ot kut ko nyoru no ti labda ot ko gati ge na gla ko eno lo no to le le
1: ki magi ga ne ki magi ai bu ne
0: e ya ni igere go mo chapa ge ne
1: mo chapa
0: go
1: Migi ne mo
0: karata ne gi
1: karata gi
0: mo ma kwela gi
1: ne migi ne mo choba gi ne
0: kabisa
1: migi ne mo choba
0: ku ne go te ba nyole ni gana te ne go se bi turut ku mogi go rekta ne tugunje u chone society susi
1: me magi gibi
0: pa go yere bire uti
1: e go celebrate
0: eh
1: go celebrate

aite sai se ga butie to dadi sa sama te go shik taman kuma chike bagi to to to tin da tan bo pa nga nga ogwe be to ta brai ni dadi e gagle gi netra mure ni gi gagle ang gairo ngune tai ilianen asumaruo dadi asubi tige tie sibi tinam de chiba madam go yontu mugu mangi ba madam e mi rosali laida karibu sana rosaline atinye mbike mige bebertana otanabwa tiktok sige betugul kibagenge guno nitan kinet keo tagi uti no dadi ye gale tagi uti no nanyune tagi uti nagevaka kinko tengu karibu sana laida

0: When I have back pain, I reach for two.
1: Karibu sana tutu tena tarwa panganga mo chigi chutu kapritsa kebe bertana tarwa conference kebe tukul kipagenge dadi kebe bertana tarwa conference kebe tukul kipagenge tutu tiet kuno tarwa pa nga nga ngalega mafrumba nyau dadi kwa gile gile machine yange sima subkuru ne gine waje ya ne ni ne waje ya sima subkuru te machine Kugiri lise neta ili ane suma subkuruo.
2: Furumbanya.
1: Ha, kwa gile kimose ma furumbanya.

0: Yani kai kasan joni ikase tiset ile mure ngaleku
1: yo chennai ko lein ka bara agere yo chasa cheng sa cheng independent amacha pele kanene na yange tar go mai chok
0: aya any style is you independent any style is you tugul choka ge mwa tugul ko kirilise ni age tugul ena nyine tana ikanye go toma release
2: aja
0: to jo tu ko ni ko release ta ya tu ku ko na utamu yake yote o tinye utamu kia tu ke ba
2: ngo
0: ko masia boyo ti ni
1: roundi
0: yes ogere tsai daenge tuwa
1: anaweka tu kama amenini kama anataka kukimbia yani kwa chujungi lehi chukule na haka face the other side kwa the man imitan pata imilatiu kabisa angi chabago kite once kukago chujungi chukule chapa kwa dry la kweta abi
2: alafu hii
0: yes
2: kuna hii ya kulalia tumbo unaeka nini miguu ikwe time spale nyuma alafu unainua hiyo kitu
0: ha ngone ko chapke leko time sai a lady or a man
2: a lady unaeka ikwe time
0: oh
2: alafu unalalia tumbo unalala kabisa unainua huko unaeka times
0: ite moye mwenyewe
2: ite moye ve lakini unainua huko nyuma
0: oh kengu subuhi pata yungu nye barak
3: eh
0: guna
2: atas
0: ini
2: nilangiru guna atau berugaya kuendi batai susi
0: oh
2: kunyu
0: nye barak ini kan
3: nami kubira siya mete batu magi kumana lu magaita susi mata nangu tu mam nyegi atas
0: tu maite yang janus
1: tu minyul amache izuzi
0: yes
1: amache ndigo amache osom kabisa ingele ingeba kwa yetinyo kona ima nipara yetinyo magoza jano utele ule kumbra kunyushi taso kuna walunda ke wana ke mbure nekina ke eni dege ke mbure no sauri ita inkitu ili situfanya isi
0: yes
1: kimo lu ke builder na sa sa lu ngala ko ishet ki age matne all the styles age ga se age birta ke ta zaman ko yo ke ga ko ro ne independent
0: yes
1: apo tu na ko bale na atra
3: lage ne lage le lage le chun nya se joi ko bal bale mo torita me nyor bo
1: Ele no me yicheru kuna ambazo mgyonga yoni gochini kidogo kwa munye chitina tada no lisi no kwa 5 minutes ara kwa 10 minutes ande boy kuma nyo yicheru
0: anya ni independent again at you said I know na ni gate mi chitana le ndre yo mi chitana le kale mi ten style ni itogel da genge kwondo kwa mwenye kala ina murene ga